Putoyo eti tansoyo mapan gagah boten badhe kantun miyang kabudayan liyan.